Alright mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At live na po tayo. Ayun, magpupunta na po tayo sa live bago tayo magsimula na ating programa. Ito po muna, babasahin po muna natin ang ating kawikaan. Chapter 27, verse 1 to 3. Narito po ang mabuting balita. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ang sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang. Ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Magandang gabi po sa inyo lahat. It's Friday prime time. Ito pa rin po.

0: si JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay last Friday ng buwan ng Hunyo. At nakita nyo naman kanina, meron po tayong very special guest na ipakikilala sa inyo. At siya po ay nakakasama na natin ng mahabang panahon. Noon po, siguro mga 3 years ago, nakasama na po natin siya sa ating Summer Fest, Philippine Calgary Summer Festival. Pero, aside from that, marami po siyang pinagpe-performan. So, kaya nga po ang topic namin ngayon ay about being a performer or being a good performer. So, ipapakilala ko po ang aking tinatawag na very special guest. Ang ating kaibigan, ayan, ang ating kaibigan, si Miss Yaesha Capacia. Miss Yaesha Capacia, magandang gabi sa'yo.
1: Hello, yes, thank you for having me po. It's quite an honor to be interviewed. Hello po sa mga nanonood.
0: Ayan, so baka may babatiin ka, Yaesha, bago tayo magsimula. May babatiin ka ba?
1: Well, hi to everyone who's watching in the Philippines, my titas, and my dad.
0: How about Kling? Kling De Leon, how come you didn't greet her?
1: She's not watching.
0: Ah, okay. Okay, so anyway, tayo po ay nagpasalamat kay Kling De Leon dahil siya po ang nakikipag-communicate sa atin para kay Yaesha Capacia. At siyempre, parati naman pong yung magulang muna ang kinakausap natin, lalong-lalo na kung bata pa po si Miss Yaesha Capacia. Kung makikita nyo sa ating live na po tayo sa ating Radio Pinoy at saka sa YouTube channel. Ayan, live na po tayo mga kaibigan. Ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ngayon po yung ating Friday prime time at kayo po ay nakikinig kay One Manila. Kasama natin ang magandang bini-bini dito, si Miss Yaesha Capacia. Kami po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalaala. So may babatiin ka pa ba? Go ahead. O may nakalimutan ka? May nakalimutan ka ba?
1: Wala naman po. Just shout out to my family and my parents, my dogs.
0: Anong pangalan ng dog mo?
1: Prince and Duke po.
0: Ano?
1: Prince and Duke.
0: Ba, dalawa ba ang aso mo?
1: Yes.
0: So mamaya, tatanungin natin kung paano nila inaalagaan yung kanilang aso. In the meantime, ito po muna ang ating mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat po.
2: Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina, tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival. Tipid? Angelo Garcia po, na Straight Line Kia. Shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Blender Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 402-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months. OAC 0% on select models. Way over market value for your dream. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Beyonce, authentic Cantonese and Canadian cuisine, all-you-can-eat buffet, dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Beyonce.

0: pala nasa Dubai ba?
1: Yes po.
0: Ah, nasa Dubai pala
1: for
0: sila.
1: 6 years.
2: Oo. Okay. Tapos nagpunta na lang sila sa Canada.
0: Sa Canada ba? Calgary ba kaagad?
1: Montreal po.
0: Ah, Montreal nga pala. Kaya pala nag-friends. Montreal muna.
2: Yes, yeah. Okay, andyan din po ang ating kaibigan. Si Canada, Ronald Domingo Navarro. Happy blessed day everyone. Mabuhay Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. The best radio in town.
0: The best radio. Yes.
2: Yan. Security po natin yan. Si Ronald Domingo Navarro. At na parati ding nasa ating event yan, ano?
0: Yes.
2: So, hello po sa inyo and to your family. Canada Ronald Domingo Navarro, and andito meron din tayo Helen K. Robinson. Ayan, meron siyang emoji na heart. Sabi niya, hello fans of Atiya Asia here.
0: Ayan,
2: marami sumusuporta at nagmamahal kay Esha, no? And Faye Mejia De Leon, nanay watching you, so proud of
0: say
2: you.
0: Say hello to go, nana, yun.
1: Alo, iyak ko!
0: iyak na.
2: Amog naman.
0: Very emotional siya. Okay.
2: That's nice. Maraming nagmamahal kaya siya, kaya ganon.
0: Si Paul Capasia, hindi mo yata nabasa, oh.
2: Paul Capasia, ayan, meron siyang nagpadala siya ng mga hearts.
0: Ayan, si Paul Capasia.
2: So, maraming salamat po. At si Tess, batin.
0: Si Tess Padua.
2: Oh yes, Tita Tess Padua. No, ang butihing lola ni Yuna Padua, hello po, sabi niya. Makikita din po natin yan, sila Tita Tess Padua and Yuna Padua sa ating Summer Festival, August 8 and 9. Yeah. And batiin ko nga pala, happy birthday kay Vanessa Seaman from the Philippines at saka kay Pam Romero.
0: Nang Rolly Me.
2: Panachea, ng Rolly Me.
0: Oh, Bakery. Happy birthday!
2: Ayan, meron tayong pagkain, ano, patikim, lechon ng Rolly Me sa yes. ating event, while food supply last. And andyan din po, Robin Clemente, food
0: Robin
2: supporter.
0: Clemente raw.
2: Proud of you. Naku, ang dami nagmamahal kayo, Esha.
0: Wala ka bang French yan? Wala ka bang kaibigan sa Montreal na French?
1: Ay, wala na
0: pala. Ah, wala na pala. Matagal na pala. Okay, anyway.
2: Nandito na lahat sa Calgary.
0: Meron ka pa?
2: Oo, yun po. So, ayan, maraming salamat kay Esha Capasia at sa kanyang family.
0: Mm-hmm. Eh, yung ano, yung Summer Festival, i-announce mo ba? Like the,
2: we have the different contest sa Summer Festival, ano? So, ayan, meron tayong karaoke singing contest. So, mag-register lang po sa akin, sa inyong lingkod, Olet Barnachea, 403-816-6013. At syempre, meron din tayong Kagaretang Baka Cook-Off Contest.
0: Yun.
2: Ituan, Manila. Ayan, yes. Pasarapan.
0: Pasarapan. Konti, ano baka. Lang yan, ha? Mga ilang kilo yan, madam?
2: Siguro mga kalahati hanggang 1 kilo.
0: Oo, kasi tapos, titikman lang naman na. Di ba?
2: Yes,
0: hindi naman natin pakakainin buong Calgary niyan, eh. Okay.
2: Oo, hindi naman titikman natin. Tapos, meron po tayong maleta o kwarta.
0: Kwarta o maleta.
2: Kwarta o maleta. Ano kaya naman ang maleta?
0: Yun,
2: no?
0: Ang katanungan dyan. Yan ang katanungan dyan. Ano ang laman? Ano ang laman na ipinagbali? Ano ang laman ng maleta na ipinagpalit sa $1,000?
2: Okay.
0: Yun, mga ganun. Pero hindi natin alam.
2: Meron din po tayong TikTok dance contest.
0: Yes.
2: May message dito si Tita Tess Padua. Happy birthday din po kay Yuna today.
0: Birthday pala ni Yuna eh.
2: Happy birthday, Yuna Padua. Isa din sa ating magiging host. Alam mo naman mga nagiging host natin sa Summer Festival, mga talented as well as mga beauties.
0: Yes, of
2: mga
0: course.
2: Beautiful ladies ang mga host ng Summer Festival. Diyan po tayo nakikita.

0: pare.
1: Hello! Hello dyan sa mga kababayan dito sa Calgary, tsaka dyan sa Pilipinas.
0: O, si Mami, nanonood eh. Batiin mo na.
2: Oh, hi, Mami!
1: Hi, Mami!
2: Mami!
1: Hi, Mami.
2: Hindi okay. Mahal?
0: So, pare, maraming salamat sa'yo, ha? Maraming salamat. Siyempre, kung hindi kay Kobe, hindi makakarating si Yesha dito dahil hindi pwede maglakad, ang layo nito eh, kaya kailangan isakay. So, magpaalam ka na Yesha at tayo po'y magpapaalam na, yes, we still have one more minute, go ahead.
2: Yeah, so thank you for having me. It is actually an honor to be interviewed. This is my first interview on radio channel.
0: Yes.
2: So whoever's watching and supporting me, thank you so much. I've been performing for almost like 5 years now. So thank you so much for all the support and love. Bye!
0: All right, mga kaibigan. At humabol si Robin Clemente, brother Kobe. Yan ang sinabi ni... Teka, pakita natin. Baka sabihin... Hindi, nag-ano tayo eh. Ayan, bro Kobe. Ayan, binati lang niya si Robin. Robin, magandang araw sa'yo. Mga kaibigan, it's time already and 58 minutes after 6 p.m. Ito pa rin po si JM as in Juan Manila na pansamantalang nagpapaalam. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
2: Yes! God bless everyone! Woohoo!
0: God bless everybody! Yeah. All right!
2: Bye!
0: Bye-bye!